0: Epo tari hendu pete item ya sambu kumi. Oña mombe upete inkuimba e ikane o hapo ikova. Oye ke haitere iva, hajesara ipare iva. Hembide kope oipu hapu umimba e, haje isupe ohoangwa doktorpe. O uho gape hesara ipa doktor he iva kue supe.
1: Upe bare hembireko, ojo hendive doktor endape. Peta pepu kukue hembireko he isupe, ba eisa pa hesara ita umimba e doktor he iva kue supe oya pohaunga. Oñe erire doktor ndive, ojo kuevo joga pejikuai, eiko apan ba epa oye jushupe kuera. Moko ibeba hesara y moopa oinji kuaikuri. Oimene jepe amongeta, pa eisa rupipa oye jushupe kuera peisa. Kote miasa, oje xaukañan deben ba e